nga di nga not nang kasan patuat kaya no buang nga ragi nyera kano na makiraba sampah di nga no ang kano alam sam puyo ang inay mga day karo ang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah pelanama bulan pegagari Nasunga nga kai ang basami ngorni ikan padi sunga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili alurang tetua nya duduk barimae panyaleranya balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual saat isi

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.